0: Om Suryaya Namaha.
1: Neva ostaya Deshnana Karanaha.
0: Om Bhanava Namaha.
1: Vrch glave Sahasra Chakra.
0: Om Kagaya Namaha.
1: Koncentracija na čitavo tijelo.
0: Om Pushne Namaha.
1: Svadhisthana Chakra.
0: Om Hiranyagarbha Namaha.
1: Sahasra Chakra.
0: Om Marichaya Namaha.
1: Anahat Chakra.
0: Om Savitre Namaha.
1: Manipur Chakra.
0: Om Markaya Namaha.
1: Vishuddhi.
0: Om Adityaya Namaha.
1: Anahat.
0: Om Bahaskaraya Namaha.
1: Ispusti moje ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Suryaya Namah, pozdrav solca. Anahat.
0: Om Mitraya Namaha.
1: Vishuddhi.
0: Om Ravaya Namaha.
1: Manipur Chakra.
0: Om Suryaya Namaha.
1: Anahat.
0: Om Bhanava Namaha.
1: Sahasra Chakra.
0: Om Kagaya Namaha.
1: Koncentracija na čitavo tijelo.
0: Om Pushne Namaha.
1: Svadhisthana Chakra.
0: Om Hiranyagarbha Namaha.
1: Sahasra Chakra.
0: Om Marichaya Namaha.
1: Anahat Chakra.
0: Om Savitre Namaha.
1: Manipura Chakra.
0: Om Markaya Namaha.
1: Vishuddhi.
0: Om Adityaya Namaha.
1: I Anahat.
0: Om Bahaskaraya Namaha.
1: I još jedan put. Anahat Chakra.
0: Om Mitraya Namaha.
1: Vishuddhi.
0: Om Ravaya Namaha.
1: Manipur Chakra.
0: Om Suryaya Namaha.
1: Anahata.
0: Om Bhanava Namaha.
1: Sahasaya.
0: Om Kagaya Namaha.
1: Čitavo tijelo.
0: Om Pushne Namaha.
1: Svadhisthana Chakra.
0: Om Hiranyagarbha Namaha.
1: Sahasra Chakra.
0: Om Marichaya Namaha.
1: Anahata.
0: Om Savitre Namaha.
1: Manipur Chakra.
0: Om Markaya Namaha.
1: Vishuddhi.
0: Om Adityaya Namaha.
1: Anahata.
0: Om Bahaskaraya Namaha.
1: I lezite u Anandasan.